di ba kito? Tuwa mas tabo nga. Kumre sa bago sinakot ko. Amen. Kwenta